ebia niyama pabia wa shishama winti. Na wa shedama ohao kakrabia befa wa kwemu. Seni ebe ya sesa ye yedie ni ba we ni beda unso. Yeah, yeah, or drama, so no, last call and or car woman or can send me. I told out to me 93 baby, co baby, a co, ni mammy wants our Didi. And some could Didi or hope. Lori for 50 pesos growing a bean cheer. Now, so a net or to me Tisica 10,000, 8 year and work as Zika. You see that? You see? Na se nyankopon wa mana mfa saa hu ehia numa na se ne obeye madam si amafo kai bi obe misuzi sa ska no na nima bi ense se onye no beye enam se fa saa ti bi anu danti onim onim pa se from ti hoda se wanye ni nima ye obe sa ko back to that state. Chani ni fye bebi o free bar. Ah, yebe kase sansa we chiko. Sa ti biya numa onye. Chiti obe fye ni niyama suyi. Sometimes ma yen jwin jwin bebre se yo kwa ahu yen hiye mwa. Yenda nyamiya se na yinya jidibi se. Epe ye ye. Epe si sa. Epe si sa o. Niyama be ye ye.

me ne oka owu ohu asem an mo be bre mo plans am twen se mo disi o se me ko pension me saw an opa nyeta me kama ya ma hyew enye obi na be ko pension san na wu DJ wa na wan ko pension wa wu Minu akaba minu achicha ni kaba no wasempa wanko pension wo wuye menka mo yawo menka abusuafo ya enye obi na beko pension asan wawu etisutu ni amashada akosi apriti akosi ate sen akosi ayudia wa brempon o grey

pa minim de ntia mbeta me ka wo sa de no bata sa me ka wara da be dani aja da kro ni nyinara ni na gofo dani aja bi ni e o me kuma ba ji independence grand train independence ni mu fa fa tambe so wai ani sa ta wai che ten Dakro. The area nyina adan yo kasio ni nyina ne agye ni nyina wona yekọ. Ke den na nipa woji wo wiase a wa ma braba yekuntan. Love do keke. Susu titi wo ho ma nipa, susu titi wo ho ma